0: Academy, Ikeja, Lagos, announced another set of basic courses in broadcast presentation, broadcast production, broadcast journalism, broadcast engineering, digital marketing, digital studio management, information and communication technology from August 10 to September 18, 2026. Lectures hold Monday day from 9 a.m. for 6 weeks. Prospective candidate must be the HND holder. School set holder with credits in 5 subjects, including English language, may be considered. Admission form can be obtained at the Nash Broadcast Academy, 1A Adekunle Fajiwe, Ikeja, GRA Lagos. For further information, call 0805-307-829 or 0803-394-1805. For hostel accommodation, please call 0802-364-6683 or go on the social media platform, facebook.com/mbacademy.ng. Announcer, the management.
1: Jọ e kaabo pada lati ka ikede ati polowo oja abala ta de yi balabala ibi ta ti yanana age wa fun taaro yi pelu boni se je ogbonjo to si je wi pe ojo oni ayajo ojo ni ododun ohun na ni a mo se ni a mo lo je ayajo ti a mo gbogun ti finish lo na ito abi finish eru finish ise lona ti o go fi mu eleyi to loyinbo npe ni trafficking human traffic oni gan ni ti won pe ni world day against trafficking persons ayajo ojo oni ni o na la se agbeyewo ki la wa agbeyewo lori e gbegbe mu e si mo wi pe ba ti se so pe oni na ni won ya soto lati mo fi sa ni ojo oni to si je wi pe afojusun ojo oni pelu awon ipa gbogbo lagbage ohun na ni lati gbogun ti fifi ni sewo kan eleyi to ku die ka to finish ise ti o wo fi mu fifi ni se owo eru ati bebe lo gege bale ajo isokan agbaye United Nations won fi die mu se ri dukaka ki o san lara omo ya kini kan ni se tun tun fi gbogbo omo ni fi pe ka gisi ori ba won se ngbiyanju lati tan lawo bayi ni se lawon kan tun gbon wesi pelu bo ti se je wi opo gba nlo je wi pe bi imo ijinle bo se njinle si be na ni awon ti won sisose abi ti won fa awon eyan sose buku ti won fi won sise ti o to yi o na lawon na tun se kini ni won tun gbe opolo kale nipa se ero ode oni ba pa julo ayelujara won ni ba oni won lo ilana vigbe awon patako ise ko nitumo won o gbe sita an fa awon eyan ise o e tete te atejise yin abi ke mo won ni ba kan na oni won lo ilana vigbe awon patako ise kan ti o nitumo won o gbe sita pe an fa awon eyan ise o e tete mo te atejise yin abi ke mo bon bi bayi to si je wi pe ngba ti won ba fa awon eyan ise tan nlo je wi pe won o bere si ni mo fi won se ise ti o to bakan na ni o je wi pe awon ikede lori siri si an gbe sita lori aye lujara pelu bi ti to ni ti odun yi won ni akori re ohun na ni mimu ni leyin ayederu igbanisise abi lona ka abi mi ti won pe ni trapped behind the scam ohun na ni won pe akori todun yi nibayi n ta wa gbe ni agbeyewo laaro yi ohun na ni wi pe ijoba n se ti won agbaye na n se ti won to si je wi pe lo ni gbogbo ona ohun na ni won fi sa ipa won lati ri daju wi pe gbogbo eyan patapata ohun na ni won gbo npa re ti won si mo npa wi pe to e mo ko si panpe awon eyan won yi atobi ati alagbato atawa awon odo atawa ta ajo mo patapata eja joye ojula la kan fi sori ke je a mo se wadi awon ise ta ba ri wi pe won kede re je n pe wa si e je a mo se wadi e daada e mo je akan di se gara ni wa wo o ti pe nleju o ya tete ko kini kan si ise yi e je a mo se wadi daada pelu bo se je wi pe eleyi a se eleyi ni ododun lati mo fi ran ra wa leti ni nigba yi o n ta gbeyewo ohun na ni wi pe ba se ranra wa leti ohun na lo gba wi pe to ka jo pawo so fowo so wopo ka ri wi pe opin de ba fi fini se owo aito jake jado orilede papa julo ni orilede wa Nigeria eleyi to si je wi pe ijoba nse ti e awon lajo lajo yoku won se ti won baba kan na o ni awa ta je omo orilede Nigeria lo awa na n se ti wa awon kan ju yuju la la kan fi sori bakan na ni awon kan ti tun ko ti iye won tu iru igbese wo leyin wo wi pe ijoba tun le igbesi iru igbese wo le wo pe a le gbe lawujo wa awon lajo lajo toro kan iru igbese wo le le won le gbe bakan na wa gan gege bi obi atalagba ati gege bi omo orilede Nigeria iru igbese wo nleyin gan le ru pa le gbe lati fi opin si fifi ni se owo aito ti won pe ni human trafficking yi ni orilede wa Nigeria your number te mo lanfani ati please ngba ti akoko ba to oni 0704 700 3341 0704 700 3341 ta koko ba to na la mo lanfani lati gba awon igbe an te waju
2: nje ti gbo lo ni le se radio 103.5 fm nje ti gbo
1: inu
2: we royin the vanga la ro ito jade ni awon ajo ti won ri si awon amofin awon asofin orilede yi iyan to pe ni body of ventures egbe ni ke to ba je mofin to ma ti fe pe pe court o baba awon ajo yi ni won ri si won won ti so la ro to ni pe ohun kan ko awon lominu ti bi ko won ti se ipade kan ni pe awon ri pe opolopo awon omo awon eyan lo nlo se to lo mo ko eko nipa imo ti ofin won ti se opolopo won kedere ohun na ni won jade ti won pe lati gege bi amofin lorilede yi won ni sugbo to won ko awon lominu ni pe won lo npo won kan ni charge and bail lawyer won ni charge and bail lawyer kini tumo eleyi kilo bade won ni nkan fe won fe sise lo awon ajo e fe se lori eleyi to pe charge and bail lawyer kan won ri daju pe iru nkan bayi ko si nle mo won so le bi to tin se ipade olojo merin kan ile ti won tin so wipe ajo na lo ni ojuse lati gba awon eniyan awon to ma ti keko ton nile eko giga facility ti won gba won lati pe won lati pe kon won na je lara awon ti won ma asofin lorilede yi nibi ti won ti won se ipade na ni won ti won so pe ta ba ni paro to rawo je pe opolopo awon eniyan lo je pe won lo sinu eko la lo sile eko lati lo ko nipa ti ofin to de je pe eto pojo osun ninu won ko to nkan ta won kan ma paro to wa je o nipo opolopo won lo npo sugbon to ba ti jade ton bayi gorogo na ko ku wa si ba lati ko won tun ba won na ode eleyi ko si latari pe awon ile eko giga kan iye iye omo to ni ko gba wole lati ko nipa eto eko nipa ti ofin won gba ju be lo to ba wa ko won tan won wa da won sita won ru si ma fa pe e ma lo si ile ile ise olopa e ma na won lo won lawyer kan be won na won lawyer won duro de ejo to fe gba lowo awon eyan e lo si magistrate court e ba won tan ma wa nkan awon mi o ni office ti won tin sise awon yi kan lo pe ni charge and bail lawyer won ni tori de o je nkan itiju fun ajo awon pe awon tan won mo ofin tawon nsi tawon wa ni di ofin tawon nsi ofin ko ye ko ka won na lo mo ti ma ba ru awon baba lowo e won ni ta ba gbagbe won ni ko to egbon lona irinwo awon eyan ti je pe won se ise amofin lorilede yi ti abade gboro kan se da lori le o se se ki won bo oruko ise na je ibi ti ani to je alaga fun ajo na Albert Akpomuje san to tin so da ni bi lo si pade na pe awon gboro ba nkan se lori e ni di eyi awon ti gbe igbimo kan kale pe gbogbo enikeni iwo to ba ti ko wa ti ko to ba to ti pare ile eko to wa ko eto ba o gbodo ni se nba to ti mo sise to ba ti ni se ba je poko won rin kekereke won pe tada be la to ti meje wa bayi to ba ti se o se se ko pe o certificate ye won withdraw ni o jo o se ho o sha mo fi money ye iru me ro in vanga won ti sala ye la ro to fe ka ikure de ke won lo won balance ye ya do ti ma lo bi ke lo won balance e ba ti mo
1: e lo da
2: e gba balance ninu me ro in vanga ja de la ro to
1: o da ba se te waju ije ti gbo o ninu we ro yin punch eleyi to jade la ro yi ibe na ni won ti punch iroyin ti won punch e si igboro aye o won ni ajo DSS Department of State Services ni ana ode yi won ni se ni won wo awon marun kan turutu won ni won wo won lo si ile ejo o won ni awon marun ohun o na ni won farahan ni waju ile ejo giga ti ijoba apapo eleyi jo fidi kale si ilu Abuja o iyun lo latari ijinigbe eleyi to waye iyun ni ojo 15 osu karun odun ta wa ni o to je pe won ji awon omode awon omole eko pelu awon akeko gbe iyun ni ijoba ibile orire ni ipinle Oyo ni ilu Ogbomoso eyun to si je wi pe won gbe mi awon meji ti won je oluko ni bi ijinigbe ohun ni o won ni awon marun ohun eleyi ti won ji gbe ohun na ni won je omo omo ijo kan eleyi ti won pe ni Jamaatu Ansarul Muslima fi Biladi Sudan won ni won wa kopo won wa se ni gbelenja won pe ni ansaru won ni awon mararun ohun won fo ko won sita won ni o ko won ni mahmud mohammed to je wi pe opo tun mo si abubara ati abbas muta won ni bakan na ni abubaka abbas ti opo mo si isa adam bakan na malam mahmud ati abdurazak yuma won ni gbogbo won patapata o na ni won fi o ko won sibe beyin ba fe lo ka tan e lanfani lati ri ni okokan ijeji won ni nigbati won wo won de waju ile ejo iyun ni ana ode yi won ni esun mefa ototo o na ni won ka si won ni ese won ni ladra re o ni iwa igbesumo mi igbimopo sise laabi bakan na ni ijinigbe ati bebe lo won ni wi pe ni gege bi won ti ka ejo ohun ni ana ode yi iyun gege bi iwe ipejo eleyi ti won fi pe won ni ejo ti won ti fi number re sita FHC/ABJ/CR/438/2026 gege bi ijodiwaju gege bi ijoba apapo bi won se fi die mule ninu iwe ofin o pe bi won se yan na wi pe Muhammad ati Abbas o na ni won pa lase iyun fun awon ti o je iko alakata kiti ansaru yi yo wi pe ki won mo ji awon eyan gbe ki won si mo gbemi won jake jado orilede wa Nigeria wi pe ti won ba tawon ba mu awon eyan tan wi pe ti won ba wa ko lati ri daju wi pe eyin tawon bere fun won o se kini won o se un toto wi pe ki won mo gbemi won ni ifona fun suni o e wo won fi die mule ni pe to awon ti nsise yi to si je wi pe ile ti ta si o won ni o tin lo bi odun kan bayi to je pe awon ti wa ni enu ise na to si je pe akaimoye ise laabi lawon ti se jake jado orilede Nigeria sugbe to gbaju gbajaju o na ni ti eto waye iyun ni ijoba ibile orire ni ilu ogbomoso ti won ti gbemi Michael Oyedokun ati Dickin John Olaleye ti won je akeko ni ile eko eleyi to wa ni ilu ijoba ibile orire e wo iroyin npo nbere ina le lo ka si waju si bo ti jade laaro inu iwe iroyin punch na ni o ti jade o
2: nje ti gbo inu iwe iroyin the daily post o jade laaro toni na ni won tun tin so wi pe o kere tan awon meta kan ti pa sinu mosalasi bayi ni to je pe opolopo lo de fara pa ni ilu kan ti won pe ni samaye ni ilu ile abule na ni ijoba ibile sabonbirin ni ipile sokoto ibi ti won tin so fun won iroyin pe ago mejo abo lo won tin ri pe awon to fe wa ko lo awon awon bandit yi ni won ti pon ti wolu na to ye ku titi di ago meta oru aro ba ajo oru bayi ni won ti bere ti won si se pe won pa eyan meta ninu mosalasi na ti won si opolopo eyan ni won fara pa bakan na ni won so wi pe merin ninu awon to je olopa atawon election abo na ni won tun ba isele na ti won ba lo ni papa ni te to ti sele ni bi ijoba ibile ele to pe ni tundun bisi danko wasagu ni ijoba ibile kebi na lo ti sele ni bi ti alaga ijoba ipile ibile ohun iyen uzeria ni yubena to ti foro na mule lo ni foro ijoro na mule to so fa won loyin pe looto looto ni sele na so ni je ko ba won loko je pupo pe bi ijoba se n gbe igbese to ko won bandit yi won le bulu osugbo won da ko won tun pele moto o wa ro ijoba apapo ki won gbianju ki won jo kon tubo fun awon ijoba ipile lowo lori eto abu ki won le ba je pe gugu awon ise ise to won bandit yi se yo de ohun afiseyin segun alare fisho ninu iwe royin daily post jade laaro toni won ti
3: Great news, great joy, great shopping experience. A brand new shopping destination is opening its doors to you and your family. The people of Ibejulekki, Aja, and its environs. Welcome to the latest edition of our Twin Spaja Superstars, where quality meets affordability and every shopping trip becomes a celebration. Our Twin Spaja store, your one-stop destination for groceries, trendy clothing, quality electronic, household essentials, kitchenwares, house accessories, your everyday necessities, and much more. Amazing gifts await lucky shoppers. You stand a chance to win exciting freebies, including 5,000 Naira. Yes, 5,000 Naira. Beautiful umbrellas, quality transistor radios, and many more surprise gifts. Don't miss the grand opening on 1st August 2026. Visit us today at Aja Peace Garden Estate Gate, Shangotedo. For inquiries, call 070-002-11211. Twin Spaja Superstars. Shop more, save more, and smile more.
1: cho e kaabo pada lati ka ikede ati ipolowo ja nte siwaju lowo belenja ekigbe amamu lowo belenja belenja na ni kamele yi ijoba ipinle eko won ti fi die mule o to si je wipe o ti gbe igbesi alagbara pelu bo ti se je wipe ijoba ipinle eko won ni won ti gbe awon ero kan eleyi to je ero eleyi to je pe won o fi mo la oju san omi oju agbara jake jado ipinle eko ohun na ni won se ise na de o won fi die mule wi pe awon ero ohun ohun na ni yo lanfani lati la oju san omi latari bi ojo agbe

0: yoni ati awo yaya eyin to si je pe awon agbegbe meji yi ohun na ni won ni wi pe ikun omi omi yale agbara ya shop in ba won fa o ni ijoba ibile etiosa ati ni ijo ati won ni bakan na ni ko yo agbegbe iponri ni ijoba ibile surulere won ni ko yo bele o won ni wi pe awon agbegbe mejeji yi abi awon agbegbe meteta yi na lo je wi pe won fi oju wi na ikun omi omi yale ati agbara ya shop bi ojo ba ti se lule o won fi die mule ni pe to bakan na ohun ni ile ise ijoba ipinle Eko eleyi to mojuto oro ayika ati ijagara omi eyin oni ipinle Eko ohun na lo je pe won tun ti gbe ero ohun ni won ti gbe lo si agbegbe Betu ati Iwerekun abi won ni awon agbegbe mejeji yi ohun na lo je wi pe o wa ni eyin Mayfair Garden eyin oni aja ni ipinle Eko ta wa yi na ni o won ni erongba won ohun na lati ri daju wi pe omi lo garaga bi o ti to ati bi o ti ye o ilajo ohun eleyi ti won to je wi pe won fi die mule ni pe to se ri gogo ijoba ibile patapata eleyi to ati ijoba idagbasoke to wa ni ipinle Eko o na ni awon ri daju wi pe awon gbe gogo gbe ero na de to si je pe awon o fi je ki gogo ojuso mi patapata ki o se kini ko mo lo gerege won ni bi eleyi ba ti ku nbe won ni keke na ni eyi to se ku tori wi pe ijoba eleyi to je wi pe o nsise ohun na ni ijoba eleyi to wa ni ori alefa ni ipinle Eko gege bi awon ti o je olugbe agbegbe ohun bi won se nkan sara iyun si ijoba ipinle Eko won fi die mule bi pe se ri en to je commissioner fun oro ayika ati ijagara omi ogbeni tokun bo wahab ati en to je akowe iyun fun ajo na iyun lo lagbi agban ti ijagara lagban ti ijagara ojuso omi iyun ogbeni ola Akunle Adegbite anti en to je oga agba iyun ni agban atunse ojuso omi iyun onimo ero Jola Ososunbo won ni won kan sara si awon meteta yi to si je wi pe won ki won ku ise ni o gege bi en ti o je won fi die mule wi pe opolopo awon ti o je olugbe awon agbegbe yi o na ni won soro ni okokan ejeji lara won ni Abileko Adachukwu Emeka to je wi pe ohun wa lati agbegbe Iponri won ni se lo soro wi pe to seri awon ile ise ajo eleyi to mojuto oro ayika won ni won sise gan ni o ni ipinle Eko pelu bo ti se je wi pe won ra webe niyun si ijoba ipinle Eko lati ri daju wi pe won se awon ise na de gogo awon ijoba ibile to wa jake jado ti butoro ipinle Eko ni o bakan na ohun ni eni ti elomi eleyi to ko ti en je Tunde ti ohun na je olugbe agbegbe Ogombo eyin ti o tun je ontaja nbe won ni ohun na fi die mule ni pe eleyi gan yo tun je ki eto oro aje iyun ni ipinle Eko ko tun bo fi ese mule si daada ni o bakan na won ni wi pe enikan eleyi to na je olori awon odo ni agbegbe Awoyaya eyin comrade Femi Adebayo ohun na se kini o gbosuba kare fun ijoba ipinle Eko papa julo fun commissioner fun oro ayika pelu bo ti se fi die mule ni pe se ri gbogbo agbegbe eleyi to je wi pe omi o ti fe ba gbogbo beje bayi o na lo je wi pe ibe o tin lo gerege bakan na o ni opolopo awon eyan won soro ti ilekun sugba gbogbo e gbogbo e o wa ni inu we royin eleyi to jade ni aro yi
1: ki sare mele ka to lo sabela agbeyewo ajo INEC ti so laaro teni pe ni ipinle Osun won lawon ti sun si waju bayi ojo ton yan ma nilo lati gba permanent voters card won didi 30 ojo kan 31 osu ta wa ye ni ola ode won lo se le gba lati si ti di ola lati ipale mo fun eto idibo to ma waye ni ojo kedogun osu kejo odun ta wa yi ojogbon josaya amupitan won lo sala yoro jode so wi pe senator idibo ye ko se tigbite ko se jagiri jagara ma fi se o ibo to ba di ta ba ti ka ohun na lo ma mo result jade kan si wala o si se eto awon ti ready lati se eto na ni rowo irose eya raalu e fokan bale ito idibo yo lo ni werewe selele werere ni ko si wahala ajo ti fin jola ke lo gba card bi
2: ko yi e lo gba card lero 0704-700-3341 0704-700-3341 ni number te fi lanfani ati pe wole nta n gbe yewu ohun na ni bi o ni se je ayajo ojo ti an gbogun ti iwa ifinise weru ifinise kan iru igbese wo le wo pe ijoba le gbe awon lajo lajo awon to je olori ilu awujo wa atawa gan gege bi omo orilede Nigeria lati ke ko kini nle

0: ninu ile agbara pelu mi baba solution ati ya solution odu lo kon ke saimo oloko awon nkan kan wa to ni se pelu igbesi aye eda ba ti ririn ajo aye ti fi pe eyan ohun na ni won mu wa fun wa ni ori eto lakoko yi yo ba bo won ni enu onikan lati gbopon hun enu olofa lati gbomuta baba solution ati ya solution e ba nki awon ara ile ti won gbo wa
1: mo ma fi asko yi ki gbo ara ile o mo ki gbogbo ile mo ki gbogbo si to n gbo mi ai moye eyi ti e da ma lero gbe amuwo olohun ni amuwo olohun ko amuwo olohun ko leyin ki e da se gbeyanju si bi igbesi aye ara re iwo to ti ira re ni le pe laarin elegbe re iwo lo laluyo iwo lo ga e kan na o wa dirire ni to dabe en ti o mo se mo o wa ni amuwo olohun ni asiko ni igba ni ah o thora re ni ja bere wo ka le mo pe kini dire to fi pada ri be iru arun wo lo nse o to ti wa nse itoju lori re koda o ti lo ti lana loyibo nlana ti bile gbogbo n ti o fi se itoju re bakan na ni o wa lero pe ah boya won ti o po re boya mu wo olohun ni rara amu wo olohun ko se ti e ri e te se ma n dun mi oun ni arun aisan pepepe nipa dede kokunrin ma to sere sere abi obirin idaduro ni to ba ti lo ogun kan yi ki ogun to ba ti lo laarin ijo meji meta to roju ti re amu wo olohun ko amu wo olohun ko
0: ki samu wa olohun
1: amu wo olohun ko
0: oda
1: eh ja bere wo si ni
0: ka bere si oda eh iya solution e ba n ki awon ara ile kin to bere bere kin to soju abe nko gangan
2: mo ki gbogbo ti to ni anfani ati ma gbo mi ni akoko yi eti te fin gbo mi kuku ni di
0: ami o
2: e ma gbo iya solution iya solution se ri solution ti awon eyan pe wa o kuku ni tumo awon ta ti se gbianju fun ri to si ti ri ona abayo ba se so fun won pe yogi to si ri be fun won awon lo so wa ni solution ijenu te fin gbo iya solution ati baba solution awon kokon be ta fe salaye le lori nipa eto gbesi aye beyan se le ri aye gbe ni rorun lai si wahala lai si fitina opolopo eyan lo tin gbe gbesi aye rorun elomi ti ni moto meta merin o di pe ko si nkan kan mo
0: ko lohun mo je ara pada si ibi
2: alawo ami
0: akai mo ye eyan ni won foju wi na isoro lori sirisi gege be se so elomi ise te elomi nse to je wi pe o nla mi la ka nbe opolopo mo ti se laala nbe titi won si ri nkan kan mu nbe
2: be ni
0: oju ona ta won kan gba to je wi pe bi won ba tin gba be bayi sekun bayi ni gbogbo nti an le ni won mo ri mu ti won si mo ri nkan re se sugbon opolopo ngba be koja to si je wi pe won o ri nkan kan mu loju ona ipo ti wo mo
2: be ni
0: e dakun awon nkan kan wa ti e se lalaye to ni se pelu igbesi aye eda lori awon number kan abi mi e ba n yanana e dada
2: be ni olotu seri ba se nwo inu odun kan si keji be na ni awon number won yi lo yi pada ninu igbesi aye eda eda gbodo ma se awari ara re lore kore ni igba kugba tori opolopo elomi a dawole nkan mi boya owo ni boya nkan kan ni a lohun short nibe ohun orere nbe o gbodo ma sawari ara re ki lo fa kini nkan to nsele gogan ma joko tetere ma wore eniran aye o se nkan teyan nwo niran be ma joko tetere
0: to tori e ni a se mu baba solution ati ya solution wa sori eto ni ale yi baba solution akai moye eyan on lo je wi pe be ba wo elomi yato si aisan ara ti gbogbo wa mo dada wi pe eledu an fun yin se awon ipenija kan wa to je wi pe mo fa ye eda seyin akoko ni ka so pe eyan nje un oju orun elomi ibalopo oju orun elomi re ikan lo ni la fefe un bilu to ti je wi pe aisan kolu elomi bo ba ro lu loju bayi elomi bo ba kan
1: lu
0: e ba n salaye eleyi dada baba
1: olodu meji na laye pe si se ki ma tan yin meji laye pe si meji ohun eyo kun ti won ni igba mi arun ohun ni adonwo elomi se lorun ohun ti yo ba bere ije won oju won ohun koda irun ti o je loju aye yo je tinu o tudu ke ohun je ito ma lu ito ogunfe ito ediye
0: elomi o ti ejiwa yo tun ma ta yin
1: koda yun yo tun ba epo lenu re sori gbogbo yun gbogbo yun ejakule ni eyin ta fe jakule ni eyin ta fe jakule ni
0: o tumo si pe won ti gboju orun muru eni be
1: ejakule ni sori elomi omo obirin to ri rin pe ni se o si le sumo laye yo wa ri pe won ati e wa dore loju orun ikorira nu ikorira nu ikorira nu
0: ni je kopolopo o mo fa titi titi ki ora won
1: gbogbo e da ti ba tin je won ju orun won do se ri lowo o ya mu lo toju re sori ko le ri ko de ba
0: awon elomi na mama elomi to ba sise se lataro dale bayi nigba ti o ba tun doru yo tun bere si ni sise na ni won e ni simi rara ise ohun tun te elomi
1: ori ta ba ti awon mi yi yo na pe ni iranse nu afefe
0: iranse nu afefe
1: awon agbelagba ma lo elomi yo le leji yo ri pe yin ko seun ko to sun lalia no yo si ji yo yaju oju onise la elomi ko dide ese oni duro elomi kan wa re ko nse pidadan pe o ro ba sun lale o rin lo ni gbangba yo ko da bi a to subu abi kere kan fe lu na ni yo ko ri pe ni ohun o riran abi ese ohun o gbera mo ta ba lo ranse na be la ba ja yi yo mo gbiyanju nipa ikiyi ona iro ni ko le mu Afrika tun gbe wa iranse nu afefe
0: to o tun mo si wi pe ibi ti ogun ba wole ina ni
1: na ni ibe na la tun pada be ohun na ni oju tu re
0: to lo ba tan o da e ja wo bayi opolopo nlo je wi pe ki se bi aisan ohun ni isoro ti won nlo ba wole elomi wa to je wi pe ise o lo dede ni
1: olotu mo wo le foro gbo mo di foro re ye sore en ta ba mu boya ninu ebi abi laarin awojo ni dede pe ibe ni won ti ranse si yo wale o yo wale o ko wa si ki boya odo alafa ni abi baba lawo abi afika mo ta lo ranse yi kini ji ranse yi afika won abayo
0: mbologun ti wa
1: eyi won ni ona abayo
0: to
1: ta wa nfi
0: oda leyi to tumo si wi pe gbogbo nteda ba njoju ko bayi laye a je wi pe o ni di pataki te to si ye ka gbe
1: eyi won ni oruko ile ise ti wa pe olohun ki nse bi o yan ni ka be
0: baba solution ati
1: olohun o se bi solution olohun o se bi Olorun ki nse bi o eyan ni ka be o ta ba ti wa ri bayi a wa mo ta lo wa ndi oro ta ba ti wa be nse ka be oro ti loju ti ogun ta ba lo laarin ijo keta ta ri yato ko so ogun be emi wa ma so ipe afẹ to ba jo Olorun lo biya kini kan nu pa wo laya abi awon enikan ni won beru abi ta won ba jo Olorun lo sori emi ti mo soro yi emi mo lojo mo mo beru olotu o bi mi ni ta ni mo beru re
0: ta ni
2: to ba jo Olorun lo
0: be ko se to o se
1: afẹ to jo Olorun lo sori e to jo Olorun lo ta ma ti gbe ro mi ka ele jo Olorun lo mi ni wole da wole fẹmi ko ba ti jo Olorun lo Olorun nikan lo ku
0: to
1: Olorun ni yo jewo Olorun ohun to de mi loju ni pe afẹ to jo Olorun lo ohun to npo wo laya mo bo ni solution ohun to npo olaya yi ohun so wa ri wo to wa ri to wa ri ra eni ri de de pe ah oh ni ma mu lo ibero olorun la bi se ti wa o se foro wo le na to ba ni dunu iwo na o wa dupe ori olorun
0: be ni gege bi ba won kan ti nwa ti an si nwa dupe ori
1: olorun
0: o ti jenu o da e ba npe number ta won eyan ma pe yi si e ba
1: 0800 81 98 42 47 47 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 24 34 75 75 0800 0800 69 69 24 ya solution wa ri omo birin yi o fe deru ba mi ni amo ni deyin deyin o kwada di dede iyawo mi o wa ni imo pupo
0: to
1: ni mo se nporowo re ni pe mo ni ibokumale ni pe afẹn tun ajọ lohun lo loku agaga n gba iwo obirin mo bo
2: o olotu
0: awa pelu yin
2: ọpọlọpọ obirin ma lo n doju ko isoro kan si keji
0: e sa wo
2: isoro airi bujoko seri ọpọlọpọ obirin ni onaki esi elomi ọkọ ohun lo n dalamu
0: to
2: ti o fi ri bujoko aibikita ni telomi ama yi to wa po ju opolopo obirin a ma ri ibalopo obirin loju orun
0: loju orun
2: be na ni tokunrin na ibalopo se yi teyan ba tin ri awon nkan wonyi ko tete kiyesara owo alantaku ni telomi to ba rin lo ntiti a si ma ko loju se si o ra alantaku ta nwi yi ko ma se digi
0: to
2: amo to ba fi di omo eniyan Olorun nikan lo le yo o amọ ko ma bo ni odo baba solution ati ya solution a ronu abayo
0: to oda e baba ona abayo ati ona abayo e ba npe number
2: 080 080 69 69 24 24 34 75 75 080 080 69 69 24 24 34 75
0: e pe keji
2: 080 081 98 42 42 47 080 081 98 98 42 47
0: to eyin ara ile bo ti jenu gbogbo njowu ke ma dojuko aisan ni abi oja ni ota ni elomi igbada ajina ni an gbe si lese gbogbo njowu elomi aita oja elomi ise re olode
1: de
0: yoju si baba solution ti
1: ipo to wa lowo bayi o ti rora re pe pe mu ti o gbe mi ohun re
0: pe nkan le da mo
1: yani ti won pe eyan lo wa ndire afẹ ti ma jo lohun lo
2: elomi asi ma lala pe ile iwe to hun ti lo ri ohun ba go hun be ohun ko danwo gbogbo awon alawon yi alafa seyin gba ni o ki wa nje ki omo ologo tete debi to nlo iwo to ba ti wa ri wu awon apere wonyi kon si le ise solution 080-69-69-24-34-74-7580-69-24-34-7574-080-69-69-24-34-7574-080-08-0-81-98-42-47-480-81-98-42-47-47
0: Omala gbajilu kerekere njo se omala gbogbaro ko wale omo nibata tin lo tin bo lojo simi

lo so Fakintola ngba na wipe ti ijoba apapo lati Eko ti won ba da si oro le Yoruba ohun ni awon ilu ati awon eroja ohun o lo lati fi mi ijoba apapo logologbo Anthony Enauru ni won gbese na fun lati ri wipe awon odo to to lati jagun won je ki ko lo sorile ede Ghana fun igbaradi to pe Latif Jakande lo fi oro wa awon odo mokunrin na lenu lo si ba won soro nigba ti won ni ki Samuel Koku ko won o se iwadi ohun gbogbo to ni se pelu awon omo ologun orile ede ati bi won o se se wole kan